0: hier à aujourd'hui, vos plus belles émotions sur Fraternité FM.
1: La barre qui n'a de bikiné, la jubila, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
2: Yenzo Trukunarka, Numa Roboron, Way Bor Harbor, Kokianarksu, in Nasuba, Bama Noki Kogun, Oxina Kantalato, you labrikilo, Kontontum, Ivan Kamnos, and Naruka, Dinikin, Insinaka Fratin, Tilly Labrik Lifa Huntum, even Ganakwate, Rumiad Wadain, Alikawali, Noko, Ba, Bene, Naruka, Ganawan, you Mogun, Marigan, Tarakawan, one Makwemo in Kabisana, Ibene, Ganokuna, Kokaritu, Tumaka, Gonko, Telabrikiladi, and Akulpe Lamba, Koka Nabalaga, Ibene, Ganokuna, Wunbe, one, Itayo, Malakari, Deba. Kaza kasima na kuyo mahinika kwe kibu nyegu ndia kahima kibu doka mmasoka ni nse mworo nse fala leo kulpa iku kari tutumana kangonu kote mwagini kwa nte kabisa naya labu solo mwini la wati la nye hantum imu hihi niyo doka mme marigante kwen naruka inikuku awunchi niyo mwagini kwa mahinika te hinika unu za seto kakwe na dasazume na niaza kambate fario indoka mwagini kwa mahinika te duma inze kirikiyo kahima mahinika du saadi alfaro mahinika unanzebu lasa wanu wanu kagumulansi gon ko tanye de bonwo la watila ji ana kulpa ilamba matin libru muni la watila nyi hantum bene tayo za nasara yo kamme amun jingari kan kin wa kawo kin na fed de l'independance i bene gano kuna der ko ba giri o wi nasara giri rubin kan na waran kaki ni do wi na iba wano rokasine no na yoda bene yo bonna la watila di akan tumme zedi zed ko kare tutuma kan gon ko tani ndo pa ilamba matin libru muni la watila nyi hantum bene tayo za nasara yo kamme amun jingari kan kinwa kawo kin na fed de l'independance i bene gano kuna der ko ba giri o wi nasara giri rubin kan na waran kaki ni do wi na iba wano rokasine no na yoda bine yo bonna la watila di akan tumme zedi zed ko kare tutuma kan gon ko tani pa ilamba matin libru muni la watila nyi hantum bene tayo za nasara yo kamme amun jingari kan kinwa kawo kin na fed de l'independance i bene gano kuna der ko ba giri o wi nasara giri rubin kan na waran kaki ni do wi na iba wano rokasine no na yoda bine yo bonna la watila di akan tumme zedi zed ko kare tutuma kan gon ko tani ndo

Bon, on fait le fini aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait le fond là, il voilà, il y a qui l'a cassé pour un tien, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a qui l'a fait le chéri, il y a Kuku michi ti won kolura won nje inia michi ni upara gidigidi nje beushi maari au mabwane kwele beka nini ilu usia kujibwa mlomu nje uni okada kanti ba ebi ewon odume wa shibon michi bako meta itoje kwe yopi wa ninu igbaradi kini ya mwani lana mwani beni lori kodu ni kwa ito idibu ba uni ashiri nya wanchi wanshi alashe abule ati awon alashe adubo ini oroti a se wadi lori e ma bo wa ni akoko yi akinle kan se fun eti e se ero ni lati bo eto wa lati le se ero fete ni para kuma to pin pe eni meji ni o para pa gidi di bayi be ni awon machine ti won ti won baje patapata ninu ijamba oju ona ti waye ni adugbo kan da ninu para ku ni e to je pe gege bi nto sele ona ni awon machine abi e ti se keke elese meta ti ara pe intrinsic to je pe oko oti seyire e seyin pupure olukolu leyin keke tun wa to je pe okolu popo alukuku mechi to je pe awon ti nbe lure mo fara pa gigidi ni bi aye ti ana pe ni karifu ma ti kreku en wa tin se modest to so ti ojo kan la re to je pe sele yi o sisoju won lo se ara inu awon alaye oni ohun ti awon le so o nbe nbe to je pe ohun foju li bi nkan na se sele oni keke elese meta yi o ku ni ibi ona ti o ku ni ilese awon onibode wa ni nbo wa ni bibo re a o ri pe oni lati ya sugbon ni ya re o ye ki o fa se seyin ki o duro die ki awon ti won lori alukuku na ki won koja sugbon pelu erisisa re ko le ni opo ni lati duro to pe o la koja ni la koja ya ri pe won lo fa ka gba gba pelu awon oni okada mejiji yi to je pe won ni o kan ko lo lese lese kese nje awon ti won be lori machine yi a ri pe won sugbo kata eni akoko lori machine oni okada nje won ni omo ile ko iga o je pe nlo ninu ile eko re ni oro na ni eni keji to pe arabirin farapa gidi gidi palu eni ti a pe ti o gbe leyin awon ni machine keji papa awon farapa won so fun pe nure o je pe otiti eni to nko awon ti ede ara kuni bi nwa si to pe ninu re awon mi na sugbo ti o danu kini o ti o se pataki nbe o je pe eni to wa lori machine abi keke lese meta yi o ti wa lori ere nigba ti ohun ti o gbodo se o gbodo duro die fun awon ti won koja sugbon o ti nkan juju ra lo ari bi o tun sele bege ni ara kuro modesto so ni oro ojo ti ara ni kan bi ago mesan iwe o tun sele bayi to je pe eni ti wa lori machine na o lo kolu ajaka boya una wa lori ile lori ere sisa sugbon ara kuro yi o n toro fun gbogbo awon omo ilu kini o tun se pataki ona ni ki a se ke si awon pataki ti won ta buredi kakiri laari ilu nitori pe won ti e ba ri won bi won se n sare olojo kati ko dara bee ni awon ti won wa lori awon keke elese meta yi nje ki wo awon alase ilu paraku ki won wa nkan se nipa awon nkan wonyi ti oro yebe opo ni awon emi ti a o padanu bayi oluwa nje ki a wa laari won ni ojo ti o ni

Eu troco na ruca no moro boro, o ibora carbor coche na subama no que cogono e foi um tono colpega. In cogono na talata na sana girubin can na waranca kinni idu andu iente. A um gibro waranca kinni fontegano igono sanaba, nene igono com arabame culpece, o que na camila roibanza no se tamatam na ruca dindikini. In sinaruca um bolo pi, o kiri, eu venki bi, atene kinina. Benzi fo, kakere. Kebu nino odin din yego ba inki turuyo donu weborona kwe ko barayo le ya un turu un alamari saka unu awun saka gonu ko fakayo le ya borfoyo zaman tefo de go benki zeyo ntaga ifo ya kwe ko gonu awun saka le awun labari ima zano se tamatam de un nindo ni kire tonton in zaman jo na sharia to tuma za sadi sharia di ifano o ka turun sa dede ka in ko kwe ko gonu gonu ko gano meteno yolon batufa emine makaga sapano borobo wa an tantufa an tawbo foga emine harizuro ga emine ko ka zama gonu ko lo

Seara mi rubisi bu ton kro ton ro mi ngay ka radio flatent fm sa de ki na son pression mi ka baye su mi ni dabar bi ko ba mi non pat no ko wa no bu zamon ko ka ne ka besa no de be dabar bi no si na ko gina be bi ko na no si mi inge be sem ke bu bu ba grasa bu pc da bi mi la gya mi grasa e ya ka ya wi sa bi ko be sem bor bu tin so ni pa ko maru ge so ba yi taw yara hinda ba no mi na ko be inosia yembroni wandia bi gome bana bawin saki no mari saki margu so nyani benu wa wa mi kuro un sika san wa me son ko kwafizo tarai ni ya umermu gini ye ya kura pa kumaru gini so na kombe inti inosia ima ye besem benetim ti morun ton bakate sam done mo saradi yen so son padin dodo kai ba mo tonte to kadira benetim ni ngasa sina sakpo we o dakar pendun gari wuna na mu okura dawa me baka wuna no ge pare no ko me en da banwa mi na ko be no sia drogo awati go banum sanan kai koko gandia wo de mi bipi bo o kasakala ro kwa en da banwa mi inti wa mi na ko be no sia ko ba e man kani pa da bar ko ni ti be piki ya sire suka ba sem ko ba urugo me me na na sia na tabra gengen i aradio ti gabo ika man da bar be so da ki ya morokum biru Agblaka Castillo yeta ki mo bira gaga ika ne Faisal Idrisu no no Mohamed dabaru ko bikite na kon ka be dawa gisho san sire ka wa me atarata anda sara mon wayru kanyenda no bu kati ansuru no dayru senson nyenda tia me dabaru ko bikiru na ko nyara wa basem binetim ton bakate sakodi soaso ton bakate ti morum biraga sakati morum wasa batre bam nigendi ye soaso mpare nu dodoka ni bamoton tetu atuka dira dedir so sanka donormo ye wala wa sina sakpo we o sem denete so dakar pintem biraga o ye ngari wana mo me jibril mama sisi sina sapo o win sina bokuru soa one weni wida wa sona dodo ka yiba mo pare ni ba mo suo suka e tonte di nuku dobu so do no run wolo ga sisi dodo ka ye so ke be ba ko si ye ya pare nu bike wa pare ni ba ma mo me una no ge ga ko ka kura nuku dobu so ya o kane wi ko da mi po da o be wa wi min da bu unde witona eu do o dawa kasina sakpo sa wara we o da karpinum biraga o ma ingari wona namuni bikpro ba bensina bokru soa en biru igasa se bantin grogrobo igasa bibari gikasa ba ma ba da karpinum ngari wona namuni yen banko koni grogrobo bro bambiari le pro babin sina bokro soa ba sina sakpo suyo me budabu wa me baka pare ni ko sina mo dedir ma so ba wa bantie de mi mi nti suka tonte di ma mesun ke no sa suru po mton bi ke no awa ba pon ba mari ban ko pare ni ko tamatama ye mu so so wa udami we min da bu ingere so mo obe so gebe obe da baro dia ne to ne inwa ko kari mo mi ne wiki bu ko kari bu danduke gengen bu min tete piku piku bu ye pro pare nu ko ya waya nonera ba mega sisite bako katesi patasi tu nene yari tu ba ma kira de won se su dona de mi an kanki wonge gaduna gia ya wonge so awon agage gia do kira no an kanye kana mo ne wi kana bu giso geni ge bu ma ma iko ya danko ya kira de won se su dona so ya ne wi be son ne bibi ba san so ge beni me bar kabin sun buti komi budan duki gingin paswa su nuku dubu tusia tontin jibu wala inwa nomor dodo kaye we sina sakpo jibril mama sisi u sundi ya sane ma wene tube inti nosia ton bakate mparenu swaso na yida barkote yome be tia
na sewa sa mindi dabal kote na konka be shesia ni na kom ngura mawa kubi bu be bagarasa BPC da bimbiragia ye bangarasa ban ye dabampa bara durkwa bwa tinka bonu katinka bonu bibakpia bagoni ru yara me ben goni titak yari sina bibi bara be wi wi wa bu be wi awi a saka iso papanye makankam beni wo me beni goni tinta trami bam sa bibako de ni bara be gwasia me toni tata tinka bonu ba ile so sem borgu timini wiu na ogoniri yara ibana baduru kwa badema win yu mena winyete bakasu so wakura na obu kane kasonde u wakuru ya upu mena me nye girite piko ya ti uka yete kuo mwa fin sa soka 19,10 ya unawa nyete so ya imi wako kari gusuno o biwi kan opin o kwa biwi weba masoko me persebe awa agon nude meba biwi soka inye uwe wame sa biwi mkia ega santon njiro bunke diti soka kwales prifi ibiskis me mindia uwe meo keumo sen parako maroge soya we na o gosia borugu minin ke bibi ba BPC da yin gugu we na nanye gugu yin biko na gerun do mi ya una we gwame yin so aso ba ne wene bu yepo bi gere ban kai makanka ma o ma bibi kokari ni bakpia bakwa demi mensaka ya era mo bagiri ba da yin yepo men na mo ban yepo no se mo me yaka sisi na mo genu me o son bote ko sina senka gison toro gere mini va sa ba yin gari gwan bakpa ba mariro era sa sina sakpo yete tama yin gari so ka ngban ko kwai puro ya ba ye ta ya la ba ne ngwe ne bu gere ko ba kanye kankam me saka ba e ko kariye ba e ko sina tin ka tin de dere mini gari yin biro ma ya ma sa bi ba suifi tini ma sin nan ka ita se gari ye puro ma ba e ko doru kwa sene ma we ne su be yinti no sia mena sa ngi ma be ba tin sa ba goni ri ara mi nye ma su gi ba biragia su gi ba kari ya ma gbere keo e mi gya wa bara be morisi mi gya bara de bu nyeru ma bu be su gi ba biragia su gi ba so aso son sin barabe ko Miguel barabe morisi sene ngwe ne suma be yetin dabaru no sia inwa mi dabar ko tenti ta kayara makire de mem nayi betia na sewa sa migendi dabar ko te na konka be sesia ni kireti jewa na konda kireti minakoma dami mia ba drogo banu kambuko nye okuru gandiawo woku yakoko gandiawo woku te banu kambuko gandiawo mi woku te so wono bayri ni pepepe yemi yam gawa na gamu usiu nye ndaro wono bayri ni yemi ko ye gandia kuna wa won ite ni mia bako pe burai wa amana bako ko ngin so aso wa bane won wo kuti banu kan ko gandia wo mi bawule kwara de mi sin sawa udapo sin sa yu da ko mi ubu kamo de won teran saka mia o mo me we are wasi we mia udapo won gigagu yin suru no bati asin son wakuru ya unano gari yene kwa ma ba i tau yara ini ka i sire ka kuri ya me bega sa bim dekpeng arrondissement so dekpeng arrondissement e ya sire ka ma seme kwejin ting so
Demokujin communion mia yawa ya wemem tinka bonu miami mia komate takora bang amokosiru igasa wendia bibibu ya okpia oka sakara kwame wendia bibibu okpia oka sakara kwa yengari yei tawyara itawyara e gari bane e yeni yan wene uyem busiruko demi ye bangina siamu yem kungwene ya kura yibi ya mi ya otene na okwa ta oma na okuma tini kwa ni ya bakane mena sele sena nusu sena yako nusu mi ya umoku wa waku teni ba on nabayri enimi pepe mba nun tonka wa me on ita ina bako kuba wa yem biru ni ba ulego yuko siya de yako iko kwa siya wa mea ngubi in kwa siya ati bareto kuma deme neba mbosiru ya mwene ya nsan deme ya ane muma mwene sube yenti ndabaru no siya deme gano deme neba mbosiru ya sawa ye kari maja ya sawa ye ya mwene tombi ako inwa ndabaru kutenti kama kayara nene mbe no siya nkiri deme na sewa sa migendi dabar kuti na konka besesia ni na kon ngura mome baraku marogi wabrai basu kome depo gya depo mi mi na konda ndeda migeni na konde bambirage gandi oman induke agina hewira na siara nurubisibu barabara ni dabar kuti na konka besesia mini wandia no ban son ko o so mérimo ya banaba komaru galkwa gya yeni para komaru ge so ya suru so sama min son nyendu gya atene sonu ye kura de koba no ban nin dediru wandia bi o so bruda o buya wa son ko buya buya nyemo ya depo aburun dediru mia arwasi gabu ba wandia wa udunu uu saro usaki nini ui mboru miwin sonyanu nwa sonyani mbiru ui mtankarasu ya wami ni mbiru magulu wami kari sonya buruburu kawin kati sasuka CEP inye wandia uya arwasi biba kuya ba siri ba saki enu farari ba kuturufuwa ufaba kana bako nu de goko nu faba na buwabu ka bin sake wa umwa ya ne ya kori lanu inye baka sake duna mauda komisari ya uda utusia banu kuwa ya sani mma wene sube inti inosia mena bebe bibumo paso madamu sile dakari ya kwea iwa mi na konyora nkira mdeme faisali risu nena bebe inosia na siara

0: ibalo wo ruwo olorun oba akinyin iba je ki ba tun wa se akinyin ojo ti oni profeti ani lati tun ri ara wa ni akoko yi ko gboro jaya re ni fun te pe gbogbo iwa awa wa lati je ki ise ti a fi le ade o ki a ma se bi ise ati bi ti akinyin lekasi fun ojo ti oni ti olorun tun fun wa ti atun ri ara wa laarin ose ti o koja ati ki olorun tun fun wa ni ori ofe lati tun pade a ma dupe fun olorun fun ise iyanu re ni ojojumo laye ni kokan akinyin ojo ri ti se ojo isegun ojumo kokan le ni ogu osu agemo odun egbo le meriji ni ogbon lati le se rewa ti ago mesan ti ko se ojumo kan le ni ogu loka e ti se bejara mo kini gbogbo yin olugbo wo wa yin ti en duro ti wa ojumo ojo ni ti yin lo akubu kin ayo ni fun ni akoko yi ayo ni fun wa na pe alaafia oluwa ke ma je ti yin o gbogbo eyin eniyan wa baba wa belo jafaru baba wa lawo yan ti odo baba wa biyawo lorokan ojokan ya wa bi ayibe ti akinyi be ni awon eni wa ni besan ni mona lohun be ni awon elomi ato pe won se adrochi wa ni ojojumo ojo ni ti ni ojo ti ni akinyi ti jan masudi adupe fun yin ni akoko yi be ni baba wa salam aleikum je majidish sumani majid baba ile suni akinyi pe ku asiko pelu dile yi pe ayo ayo ni fun ojo ti ni awon pupa nigbati oluwa ti mu ari akoko yi a ma dupe fun olorun nipa o ti o se ki a to tesiwaju ikede pataki nbe ni odo wa ni akoko yi fun eyin obi mo so pe won mu odo mo bere kekere kan ti oruko re nje mama adama ti oni bi odun mewa to je pe won ni won ri ni eba ona ni arugo bundaro lati odo baba wa ti won se tudogun tudoge augustin ti o si ti o fi omo na ara se o gbe wa ni le se wa ni bi yi omo yi o so ede Fulani ati ede ise ede Faranse niyen bẹni ni akoko ti o jade o je pe ni okere mani arabirin gbe wa ti o wo abi ewu ti o wo ona ni ti a pe ni kobo kobo lati abi oja pe oja tin ta oja ni oja ti o gberu lori oja kobo kobo ti o ta kaakiri je lati ninu tita oja yi ti o de ni adubo gbundaru lohun ko tun wa mo ona ile mo enje ni akoko yi ati mu ati ri omo yi ti ati bi gbe wa ni ise ani bi yi enikeni to je pe o mo arabiri wa nje ari pe ki o se wara lati pe awon number yi ofo odo okan arun ejo ofo okan eta iji eta aso fun pe 0158 93 73 abi ke pe 0159 16 58 00 arabirin oruko re ni mama adama odun bi mewa arabirin yi ni arabirin yi to pe ni ona bunda lohun ti n ta kobokobo ni o gbe sori je baba ti ori ohun ni tudogun augustin ti o si ti fi omo iranse wa ni le se anibi nje ti e ba ti mura ti e ba ti debi bi o se ri gbogbo ni a ma se alaye fun ni eko re re ki a ma se aboju to awon mo tori pe igba yi ki se igba kan ti o dara gba to lo a o ni foka a o ni bo sori bayi o lo abokun yin ayo ni fun ni akoko yi o
1: apara bi sansalike Baba Islami Ami, Opayemi, Adukae Dolari, Ore Noji Mulayori, Okoro Fiya O. Eyo Mujida Tuni, Afrika Ndemi, Onijomi Dazwari,

0: fi si te yo eni fi a isa lo igba na olu ado ti yin a yo eni fun ni akuku yi a ma lo pele ti pe wa alo e ko le o
1: oh alo
0: adupe o
1: jani ma shuru ni
0: ah ti jani
1: oh
0: bawo ni se e be ri ku
1: ah mi mo be wa ku ma na jo pa mi bon
0: ah Eh beru so no no no no bawo
1: Abi Hello
0: Abi
1: Ah o ku gbe da
0: ku da abi
1: Bo do do ke ngo be n ba bo gbe da je
0: Eh nigba ta ndu ni wa ndu eh ti ku ba de ka gba be pe o sele ni
1: eh eh ati mo ni amazo ni ayo ni ni
0: eh
1: a ma o ku ngba ke ba je ni
0: abi
1: na ki a so lo e mo yo na ta gbo ba da
0: eh nigba ti eyan bi mo ki se pe aba wa je o dara ni abi
1: Yeah,
0: yeah, yeah, don't tell me. Oh, that's okay,
1: Eshio. Oh, okay, yeah,
0: yeah. Adukwe, Eshio.
1: Yeah, yeah.
0: Oh, no, what's the machine? Aki, you want to know about KP, Aqua, Siko, Hara, Kwa, Hambe, Ni, Ori, Eron, Lisa, Radio, Patin, TP. I got the phone number to you, Ni, I'm at the Suwali, Pelu, Olori, Wa, Miss, Seya, Oda, I phone you, for Baba, eh, Sumani, Majidis, Baba, Mento, Si, and Gassi, Tuwa, Ne, Baba, Nesu, Ama, Tinturpi, Amokatuan, Luti, and Lujuma, the Alor, Luti, you. Equally, you could never hear Baba, a classic, I look alone.
1: A
0: crawl,
1: a
0: cool, a cool, a
1: cool, a cool, a cool, a cool, a cool, a
0: Kisebere aso lori bawo ni a se le ma ki nigba ti ofo ba se wa iru awon ofo lorokan ojo kan bi a se le ma ki ko na ni aso si ni ojo ti nsubo nigba ti a gba gbe jade awon kan awon ofe soro won so pe koda ero iku nba won nigba ti a soro nipa iku won ni iku ko a gboro beru iku awon ofe
1: ba si beru iku iku ba je nkan ta ba foju re mi o la le ma
0: be beni beni beni beni
1: o la le ma beru ni bo atelu pelu ba ti ri ni sin aberu re o a o beru re o kullu nafsu li zalika li maut de de ni ku
0: beni beni
1: de de ko lo wo so
0: beni ti ato gbedo olodun la gbedo beru olodun ni kala gbedo beru nitori pe olodun le mi
1: ko olodun je ka gbo le mi ni
0: ami ami
1: o to wa beru ni
0: Ami
1: bi awon bo ba ko nisin a o kin so yi ke ah aku ateku oba o ro o a ma so yi ke ah oba wa ja
0: oba wa ja beni beni beni
1: Baba lo baba la baba re.
0: Beni. Beni.
1: Eh. Beni. Beni. Ki awon oko oba bi awon ojo ni.
0: Beni.
1: Beni. A ti baba lo simi.
0: A lo simi.
1: Baba nbe ju lowo, baba si. Eh.
0: Abi kabiyesi, kabiyesi, kabiyesi nsun lowo. Abi ke Olorun ti tu gbogbo ilu ko tu ilu ninu awon oku ti a le ki ni. Eh.
1: Baba mi, Olorun je ko dada fun
0: mi. Ami, ami. Ami wa.
1: Eh, o ti ma jire se rawon. Ah, ni ma soro iku bi eni soro ayo. Ilu ati Olorun baba gbogbo atan soro le oku oku ni sugbon ti
0: le.
1: Olorun, Olorun ti ni.
0: Eh, o to
1: ba ti ni mira mira ati tele tele.
0: Eh, eh.
1: O jo ni ti o ko da
0: jero. Ami,
1: a dagba adopo ma
0: bo. Ami wa ase.
1: Ami le ba. Ami le ba.
0: Ami o ase. Adara fun yo. Adupe o. Ese mo baba. Adupe. Akin baba alfa olupe ni adugo ni adugo kelowo akin pe olorun abukun yi mo so fun pe lati so nitori pe mo ni olorun ni eni ti agbodo beru nitori pe olorun ti o ni emi olorun lo le pa emi nitori pe o le je emi na je o ni ale beru iku ko lagbara kan sugbon nitori pe ati fun ni aye lo iku se ti o wo se alagbara to ra ko ni de ba ni oji ni ojo si ni olorun gbogbo en ti en gbo wa mo so fun pe ibanje ko ni je tin yo e sha mi adura ke fori olorun papa ti an gbo ra fi okan te ko ni fi basile fun iya ko fi fun isoro ibanje o ni je ti wa akine kan si fun anfani ti ale lati bo eto ti wa tojo ti ni eh dele bon ti aso nipa ti awon oku o se pataki nitori pe awon mira nipa ti opo ba se bayi ti a ba lo ninu awon idile ibi ti nkan sele si bawo la se le ki awon eni won yi to je pe o je itelorun to je pe a ki mo ero oku lo pataki pe a fi gbe jade ki se pe a fi n soro lasen ko sugbon lati fi ko bawo ni nipa ti nkan opo ba se ero oku ni aliki la fi gbe jade e ma bi n si wa akin le kan si

ìlú Abokun yo gbogbo ati gbogbo anajo tuni akinyi awon idile okure mi idile moda idile olu idile achi idile achipa gbogbo yin akipe eku asiko wa lagbara tulo adara fun ni ojo tuni idile awela bi akinyo balogun akin babalola afudagbo yin akipe olorun aduro ti yin ibanijo ni je ti yin gbogbo awon ti won wa fun awon inawo ti won se lorokan jokan ni are ose yi oluwa tuni ni wo be ni akidile faleti eku ara fara ku fun iyawa faleti madeleine ti o je pe ti olorun ti agbe won si ile ikeyin ni ojo bo ti o koja je ti olorun da re fun gbogbo awon mo iyawa pe olorun wa pelu ki o tun ninu ku iya yin o ko ni mu iyapa wa oluwa se je oka be ni iyawa ti won je iyale faleti sabi aki awon na pelu awon mo je ki olorun ki o pelu yin ki o ti yin aki yin papa ilako je aja simel aki mo awon de baba niyan pe eku ara fera ku eku eku de leni e nitori pe e wa ge bi ani ti n wole de ni lagbara ti oluwa ko ni wo yin leru oluwa abokun yin gbogbo ẹtẹ gbogbo anajo ti n gbogbo ẹgbẹ ọlọrun ọgbọn akinyin o gbogbo ẹgbẹ ìfẹtaya akinyin ẹsìnkú ara fera ku baba wa ti wọn ṣe subere dabi danje bi ni amu eto agulẹ si lagbara ti oluwa ọjọ ọla a o tun tẹsiwa ni agogo mẹjọ a o mu awọn eto pataki nitori pe ninu isinmi ni a wa bi o ṣe lọ si a o maa gbọ ọmọ sọ fun mi pe a o maa lọ awọn isinmi ile oku lọwọ awọn isinmi ile arun lọwọ a ibukun abo ti ọla ko mẹjọ ti kọkan ipade wa o tun di ọjọ ọla ni agogo mẹjọ irọlẹ mọ kin pe o diba adupe o ayọ nu fun mi.